0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittiwu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tande wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: yep kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي بي

tek bet ndax way tabi'uhu tahtadu yalla ne bu ngeen ko topé djub may yutay rasul faqad ata'a Allah ku top yonenté bi top na yalla borom bi subhanahu wa ta'ala serigne bi ne kon yonenté bi rek mo nek sama roy kay aqsamt billahi inni lin nabi abadan khillun wa hibbun wama yabahu abahu yonenté bi bagn lol la bagn lum bëgg lol la bëgg kon nak buñuy fateliko ak yene adunaam laaj nañu jangat suñu kilifa gi ak famu teggon yonent bi ali sirratu wassalam ak nam doon feñale am jangalem ak yitte jamu joxon ak njabotam ak famu len teggon lola jeb baxna ci jamono ñukoy fateli wat ndax lola diko fateli dañu dana soñu kilifa bu nek ci yoon mu yok pastef dana jubanti kilifa bu nekul ci yoon nge mu jema nek ci yoon dana soñi talibe bu nek ci yoon mu yok pastefam dana soñi talibe bu dana jubanti talibe bu nekul ci yoon nge mu meuna nek ci yoon to lu lepp nak moy njariñul bu ñuy jangat xew xew bu am ci diine bokki ngir nak amal jotay yu aju ci gam borawé xam xam jaar nañ fi ñu yalla may ci walu communique jaar nañ fi def ay communication yu am solo te lepp di dele ci njangalam cheikhuna ahmadul khadim mu mel yalla natto nañu ñu nit ñu ñew bëgga feñal suñu participation ci lulu ak suñu aliwa ju gatt waye kemtulay rek la fa ca suñu aliwa tollu ak lañ ca xam rek ndax nit ku ne lamu am lolay duggé marché nit ku ne namu mené lolay duggé ci geew bi kon rek liñ fi jangale fi ci fi señ bi tegon yonnati bi alayhi salatu wassalam liñ fi jangale fi ci fi señ bi tegon njabotu yonnati bi alayhi salatu wassalam lool lepp ñu ko sukkandiko ci am bind mo xamne ni len li mbindam la len li bi dañ ko bind ci mom len li dañ ko bind di jangale ay jaar jaram ak histoire netliko ba taxna lepp lu ci djub ñi koy sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala tay ñaan suñu borom nangul ñuko lepp lu ci nekku njumte day delu ci aliwa ju gatt ak jego bu gatt ci domaine walu gi ñu nekk ni xana rak feñal suñu yene lañ ci nekké kon ngeen jéggal ñuko suñu jotay bu ñëkk nak bu aju ci walu gamu gi mi ngi jëm ci ngir feñal señ bi nim doon topato jabotu bëgg giim bëggoon sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam diko tag di julli ci mom talifal ko ay téré yu bare bare salatu sitta bi mathi sitta qaj def dundam gi ci digënté tag yonent bi alayhi salatu wassalam ak julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam limu ko bëgge woon non la bëgge woon ak njabotam ak di len sayf likoy firndel moy liñ bëgg tambali tay insha allah taala moy ginaaw yaronte bi alayhi salatu wassalam ak xew xew yi amone ci ginaawam ay fitna amone na yo xamne histoire da koy netti niko señ li diko malam yi jiss liñ nan kon dana len fi señ Moussa kay wax nan kon dana len fi masal fi dara al imsaku amma shajara wa wajaba al imsaku amma shajara manam amna ci yo xamne yep mene su ko netti soko beugé xam da ngay dem archive da nga dem ci kutubu sira ak kutubu tarikh nga gis mbir mom mune weng leer nañ nga tek ci sa beut way ala kulli hal lañ ci mëna net li moy ay fitna amon na légui nak ci jamono yi serigne bi da firu nak ay jafé jafé yu amon ngir won la rek nim yagge topoto ak fonkel bu amon ci jabotu yonnati bi ali salatu wassalam lool la lay net li qissa bi ñi waje net li ni ñu xamné ci jamonoom fitna amon na go xamne fitna ja taxone ñu dekkone madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu an mat taslim bindon ab lettre serigne bi lettre bi rotna ci conférence bi nga xamne suñu mbokk di suñu di dom ci ñun di al oustaz al akh al isa gay ci bi mi waxtane al iqamatul jabriyatu li cheikh al qadim
bi nga xamné ni mom la señ bi résident sowé bi defon señ bi ci jurbel ci en jolof iqama jabri bubu lettre bi ñi waji andi ni rot na ja manana ñew na fofu moy jokko bi amon ci digënté señ bi ak ñe doon dindi fitna jojé ci wa madina moy conférence bo xam conférence rawdu rayahin lon ci 2019 non la ko téré bi non la ko bindi date bu la ko jox moy conférence bo xam ñu fekk nañ fi inshallah kon lettre bi mi ngi fofu ngir képp ko xamné ni bëgg na xam fan la liñuy wax ni fan lay moy lettre bi rot na ci biir conférence rawdu rayahin bi amone 2019 ta isa gi doon ko amal mu jemon ci al iqamatul jabriyatu li cheikh al khadim mu residence way biñ defon sen bi ci djurbel nonu lettre bi rot na ci lettre bi ni mu demé pour war na sen bi ni mu yagge topoto njabotu gi yonent bi alayhi salatu wassalam ndax ku bëgg nit ku bëgg kilifa da nga bëgg ak njabotam bi fitna yi amé ci xam nga histoire l'islam dafa yagg gisé ni wouté yagg am ci cadre l'islam ñi ne ay sunnit lañu ñi ne ay shia lañu ci bir sunnit yi ñi nek ay sufyanke ñi nek liñu tuddé as-salafiyya yenn ñi ko tuddé al-wahhabiyya légui nak xëccu bi amon ci digënté ci bir kurel ahlus sunna yi ñi ne ay sufyanke lañu ay al-mutasawwif lañu ñi nek as-salafi wala al-wahhabiyya fitna amon na fofa fitna je tax na ñom ñu adressé won serigne bi ab lettre ci jamonom niko lettre bi netlé fa min ahli al-madinati mi ngi bayiko ci wa madinatul munawwara ña ca doon ay sang ña ca doon ay njit ña ca doon ay noddu kat ña ca doon ay kilifa yu ñu top ñi doon mbolam ñi nga xamne dal ci jamono joju ñu doon leggeel yunus bin sallam ci jamono joju ci barab bobu ñom neenañ lettre bi ci ñom la bayiko min fa min ahli al madinati al munawwara al asraf wal a'immati wal mu'addinin wal aghwas wa jami'i quddam haram al mustafa mbolam ñi doon leggeel hurum yunus bin ali sallatu wassalam ñom la lettre bayiko jëm ci kan ila hadratil ustad al fadil mu jëm ci kilifa gu mag di kilifa ku bax di sheikh at tariqat al qadiriyya xamna ci jamono jojo lo lañ ko doon askane la ñom mu sheikh at tariqat qadi wa ghayriha sa min at turuq moy kilifa diine gi mo jite nak turuq yep nak di sen kilifa koku moy kan mun ad dalli ila allah ki wona ki tektale ki wamata jeme ci yalla wa rasuli ak yonentem wa mursidil muridin ila siratil mustaqim diwan ñi and ak mom yoonu yalla wujub bi nga xamne ni ci la ñepp wara teunku wa ila shari'ati sayyidil mursalin ki wan ñi and ak mom shari'a sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam koku moy kan ki ñi bindi lettre moy kan moy maulana ash-shaykh ahmad bamba assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh kon lettre bi mi ngi bayiko ci ñom jëm ci kilifa gi ñu melal ci melakaani moy sheikhuna ahmadul khadim ñi ngi koy mi ngi joge ci ñom nu yob yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nu yob bay ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala tahiyyar min illahi mubarakatan tayyiba ak yermane yalla ak barkem ñu nako nu allimu siraka lettre nak dañ koy ëndé nam roté bu ko defé jangal yi doora ñew ñi ngi lay yegal ne bi annal wahhabiyyin non lañ ko bindé manam ñi nga xamné ni dañu bokkuto ñom gisseen bokku ñok mën haaj ñew nañ dugg nañ madinatu munawwara ñun ñi ngi ci khat khat bu metti metti bo ñu bind señ bi ñi khat khat na wa nahnu al yawma fi dayqin shadid legi nak khat khat bu taxna ñu yonne ci mbollem ñi nga xamne ni ay kilifa lañ yo xamne ni seen digeentek seen borom dafa leer mo na ñi eggale ci yalla ci mbollem walu yeb ñu yonne ci ñom ngir sakku ci ñom ñuy defal ñaan an yumiduna bi du'ain ñi ñu defal ñaan kon nak ñi gi yaakar ne yeen ci waxtu ne da ngeen ñu may ay ñaan yu tax ñu mëna genn ci xat xat yi nak suñu borom wuñu ci ñakare yi nga xamni ci lañ nek ndax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala
moo wax ne ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila. Kon ñi ngi ñaan yéen dal ngeen ñaanal ñu suñ borom mu wuññil ñu njàqare li ñu nekk. Te ñaan googu it nag jàpp nañ ne dana yomb ci yéen, te xadisa ngi nii boo xam ne dafay tegtale ne jullit ni mu war a mel ne ni mu war a mel ci mbokkam jullitam dafa war a mel ne benn tabax. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Dégg nga ñu jëlee ko ci Abi Moussa te ñaari cheikh yi al Bukhari wa Muslim nettali ko. Kon looloo tax kon ñu yënni ci yéen lettre bii ngi sàkku ci yéen ngir bëgg ngeen ñaanal ñu borom bi subhanahu wa taala mu wuññi ci ñun njàqare li ñu li ñu dund. Lettre bi ñi ko bind seeni tur rot na ci, lettre bi ñi ko bind seeni tur rot na ci, bokk na ci ñi mu tudd fii addaay noonu la ko noonu la ko bindee Cheikh al-Awas Khalil Agha addaay, Cheikh al-Ashraf Abdullah Jamal Leil addaay, Cheikh al-Khutaba Arif Barri addaay, Cheikh al-Muaddinin Muhammad ibn Hamid Saman addaay, Cheikh al-Farashin Asad Barri addaay, al-Rais عبد الملك خوج مؤذن الحرم خوج مؤذن الحرم الشريف الداعي ابراهيم اها ابراهيم ها وحامل جوابنا هو حامد سمان ابن الشيخ محمد سمان المؤذن بالحرم النبوي. كون من ني ني تود في دا دون تي ليلك تي ماسكي دي دي دي دي دي دي رات تي تي تي نو واي جوني بي دا لا ньоم ньо ادريسه سيني بي لتر بي daa di sàkku ci moom nag mu ñaanal leen ngir suñ borom wuñ ñi njàqare li nga xam ne moom la ñu dund moom lañu dundoon ci jamono juñ. Kon loolu firndeel na bind guñ bindoon sëñ bi ab leetar di sàkku ci moom mu jàppale leen ci ay ñaan. Genn xasidaa ngi nii sax dafa ñëw ci siyaaqu leetar boobu. Xasida gi ci ko talif mooy al mufti al cheikh Omar ibn al muhsin al kurdi mu def ko ci Cheikhuna Ahmadul Khalim radiallahu anhu. Moo tax boo demee ci njëlbeenu xasida gi dañu bind ne nasaja mufti shafiiya fi lmadinati lmunawara wa qadiha alcheikh Omar ibn almuhsin alkurdi alkurani shafii almadani almutawaffa am 1351 lilhijra wa am 1935 lilmilad. Kon cheikhu boobu mooy Cheikh Omar ibn al muhsin al kurdi moo bind xasida gii ci Cheikhuna Ahmadul Khadim. Cheikh boobu mi ngi fi bàyyikoo ci atum 1935 mu bind xasida gu yéeme ci Cheikhuna Ahmadul Khadim, xasida gu rot na ci siyaaqu risala bi nga xam moom lañu andi nii ma jàkkaarloog moom. Muy xasida gu taaru binde ko nag ci làmmiñu mu mel na moom day bindal waa Madina di sant Cheikhuna Ahmadul Khadim radiallahu anhu ci njekk gi mu leen defal, ndax sëñ bi dafa leen tontu lim leen tontu ci xasida ak ñaanal leen danañ ko andi incha allah bu ñu ko jotaay may bu ko jotaay mayut it jotaay ba ci tegwaat incha allah danañ ko andi. La leen si mu defal ci njëkk jaare ci moom feeñal seen jàmbat ngir suñ borom fajal leen ko la ñuy dund ci ay xat-xat suñ borom saafaral leen ko. Xasida gi nii la ko tëggee daa tàmbali ci xasida gi ne nuurul wilayati saatiul burhani yaxza bihi mutanawwirul adhani. Nuurul wilaya mooy leerug wilaya si bi lay sin bi lay tag leerug wilaya day goo xam ne nii aw layam ma ngay jolli leer nañ nga xam ne képp ku xelam leer dana ca mën a xejj dana ca mën a jariñu. Nuuru wilaya googee fanzur lahu mutajalliyan fi wajhi man jalla sawaadal jahli fi soudani. Xoolal leer googu nga xool ko fan mu ne fang leer nañ ñi ci xarkanamu ki nga xam ne moo dindi lëndamug réer ci réewi ni ñu ñu ña mooy Cheikhuna Ahmadul Khadim. Fanzur lahu mutajalliyan fi wajhi man jalla sawaadal jahli fi soudani. Xoolal leer googee mu ne fang leer nañ ci kanamu kan kanamu ki wuñ ñi ree lëndamug réer moo ko wuñ ñi ci réewi ni ñu ñu ne mooy Afrique rek. daaka al imaamu cheikhu ahmadu man gada mutaraddidan bilhamdi walshukraani. Nee na kooko mooy kan kooko mooy iliman ba mooy Cheikhuna Ahmadul Khadim kooko mooy sëriñ ba
tamoy Cheikh Ahmed ki nga xamni ni fumu tollu ma ngay

naq ngeen taxe ngeen ci nek gu ab ibnu abdullah nek seen dekkalo waye nek gi ngeen nek di dekk ci peggam lola xewal la go xamne ni kenn amuko kudul yeen kon sant len yalla mi nga xamne moy as-samada moy kuñ djublu ci ayaju ndax lim len defal defal ko kenn ndax yeena nek dekkale fi yunus bi ali sallatu wasallam salla alayhi alladhi yanfi al-ida abadan ila siwa man nahahu ad-dahr multahada neena yalla suñ borom doli tedd nga doli wulu yalla mi xam moy dak ay non ba faw jeme ko ci ñeneen ñu bokkata ñu jublu yonentu bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci jubal fofu dang ci deg ñaar moy ñi ñu won doon seeni non doli fitnal suñ borom dak leen may leen jam waye mom mi it ci biiri nonam suñ borom moko takale ak nonam ta moy tekkale manam dox digeenté mak ay nonam mom mi nga xamne yonentu bi la japp mu nek kilifam tasruhu min hayati khidmatun qubilat minni bi fadli alladhi ahda bihi fahada yonentu bi sa suné liggé buñu nangu buy bayiko ci man diko diglo ci ngeenelu yalla mi nga xamne ni yalla kep ku jup mo la jubal mu dat ci mu jexal khassidi gi dané ci tay kumu jubali ci yonentu bi la jubali ali sallatu wasallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun mangi tuddu selu yalla mi xamé borom tedd nga ji nepp noy melale yalla yalla wuti nak lolé way wa salamu dollewul alal mursalin yalla nek ci ñunni walhamdu mbolem xeti cyant yeb lillah ya sahar ñel yalla rabbil alamin kay borom mbir kon qasidi gi moy qasidi ñaaral gi nga xamné mom la señ bi bindon tonto ko ñi nga xamné ñoko yone won lettre ba muy mu jëm ci ñaanal len fitna jëndun dundu suñ borom musal len ci nokki ginaaw buñu teñké ci léral lu aju ci ñaari qasidi yi nga xamne mom la señ bi tonto won ña nga xamne ñoko bindon lettre ba ngit di sakku mu ñaanal leen yalla suñ borom musal leen ci ayu non ak fitnay am non liñ ci mëna jëlé ci jàpp ci liñ doon jàngalé légui bari na lool ci jotat jotay tay bi waye bokku na ci liñ ci mëna jëlé yi may waji wax bi ci ñëk moy sëriñ bi képp kuy ko gis né da ngay jappé né sëriñ bi moy sa kilifa war nga am ak yëk ci jullit war nga am ak yëk ci jullit ndax mom da jabata won ñëpp ko xamné da jabata won ñëpp nak ku né moy sama kilifa war nga jéma fégnal sa participation ci jaboté jullit ci bëpp jullé buy dund fitna ci jamono ju mëna doon ginaaw woté ngone Serigne Touba moy sama kilifa ta amone nay julli yu doon dund fitna bind ko lettre mu defal mo def ab liguey bu am solo jëme ko ci ñom kon nak moy sama kilifa julli yi dund fitna ci jamono ji may li war sama digënté ñu makoy def nako def ci misal mbolem kudi murid jamono ji ñu tollu war na yegni wa Palestine ay julli lañu ñi ngi leen di fitna wa Palestine ni buñ amone pexey meuna bind ab lettre jeme ko ci mbollem julli yeb adresser ko señ bi adresser ko waka señ bi danañ ko def way ñom teluñu fitna ñing ci fitna yo xamne xañu teluñu ko jombul ay activité amna yo xamne ñing koy def ngi feñal sen solidarité ak wa Palestine way waka señ bi kudib julit kudib murid warna bayyi xel ci ne la xewon ci jamono señ bi ci fitna juy am ci mbokk julit ba sakku ci wallu ci ay ñaan fitna juñu mi ngi xew Palestine kon ku dib talibé bu wote won Serigne Touba moy sa kilifa war nga bayyi xel wa Palestine bayyi ko xel ci lan bo munta juk dem ngir jappalé len nga man leena jappalé ghair bi ghair mubash bi shakl ghair mubash da moy di len bayyi xel ci ay ñaan buñ ko xep gis nga ñaan mom la Serigne bi li len Serigne bi yonni ni ñaari qasida la yo xamni mi ngi feñal sop yunus bi sallam waye qasida ñaan lay tekki taw wax nañu bam egge fitna ja manam bañ ko defé lam leen sen non la leen don dañ don dund ci fitna suñu borom dafa leen ci amussel kon fi nga nek bul xep ñaan nit man na ñaan genn ñaan rek yalla nanguko fitna jepp fitna ji dak ndax Serigne Touba neena idid du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al hayy wa yujibu al ujur ñaan day jeriñ koy dund ko wa Palestine yi dund nun te nek ci fitna ju kon fotol de le ñaan bo julle de le ñaan bo jange al qur'an

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport Benno FM 106.0
1: mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafetlu andi bi ak Benno FM 106.0 ngeen doon and ak soxna nday ñang ak bamba job ci kaddu askan wi ci lool nak lañ fassiyene and ak yeen rek ci lu soxal xewal gi nga xamne orange dalen ko daldi jaglel rawati na nak bu nawet bi jupse sonatel fasat na yene taxaw len ngir ar ak yokku katanu juntukay li ci melni box interne yi ngir ñu mën leena taxawu ci ni ngeen di topatoé juntukay yi sa suy taw dinañu leen jox juromi ponku yo xamne dina am solo lol karange mo jitu ci lepp sa su amé ay taw yu for roch leen bepp juntukay ngir muccu ci yaqku yaqku yi dënd bi di indi waye itam musal juntukay yi ci toya yi manam fepp fo xamne da ngeena gis ne da fay toy ngeen toxal fa juntukay yi nga xamne da fa jëm ci walum courant ak lepp lo xamne da fa jëm ci appareil tegg leen fo xamne ndox du leen fa laal waye jëfëndiko leen ci ay juntukay karange yi li ci melni multiprise parafoudre ngir muccu ci yaqku yaqku juntukay courant yi waye tam maytu len masse courant yi jeufandiko len ay rallonge courant yu am qualité yo xamné fil bi du gawa dag waye tam du nek lo xamné dina mëna indi jafé jafé sa yo xamé né tangna orange mi ngi len di fatli ni seni ay ndaw ño ngi taxaw tém ngir taxaw len sa yu ngeen amé jafé jafé wala ngir changer len seni ay boxu interne sa su amé ay yaqku yaqku mën ngeena jot suñu ndaw ci numéro WhatsApp bi 77 137 0101 mba ngeen composé 10 14 13 10 wala ci suñu site web bi di orange.sn. waye tam di len jox dig dajé ci suñu ay réseaux sociaux yépp
2: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yaa

0: ban mo wonane tay émission bo xamne dañuy mané téléphone ñu dima dégg inshallah da nga dégg am na xol dañ wax lo xam sa waxuma lako waaw walu walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti metti metti metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiyal limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé gu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxuñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day meun nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal rawat mo ku lay la meena ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nako rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara xureje bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siar mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam mu yag fi to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leg reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasso reyeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xali bay fall yépp ma leen ñaanal.

amna ño xamne ci seen jëflante jinne yi ñam lañu yebal rek ku genn ñu sakal la pare té da ci am lo xam sax dafa fess ba danaka yappetuñ ko sax lu ki ah tay bo xolé ci fokat yi yi bëre ak ñi football ak nangam dañu gëm ne njabar mënu ci ñak nga xam tay ki bëre jappu ne dolay bopam wala xelum bopam wala ak man manam moko tax gañ waye dako gëna xor ab sëriñ ga gis leen bu ñew luñu tak liñu rango ak liñu sotti ko lolu moy njabar go xamne na boko gis ko xamne day am dolem nangam waye bis ñew ñu jakk ko du mëna yëngal ben ciir gis nañ ko yow yépp nak atta bi ñoko bokk mo di ne képp ku koy def te gëm ni li ni la japp ne yow li ngay def lu bax la bi yefal la amna ko xam nak da xam ne bandi la say say la rek waye xam na li baxul koku julli bu deung la bu ngi jappé dañ ko ray waye du tay julli la julli bu sagal la waye ñu xam ne njabar gep bon bi jëfëndelante ak bidi wi ak bi jëfëlante ak genn yi jëfëlante ak pass pass yi yépp kon benn bu ci bax amul fokk ñu bàyyi xel loolu yàlla na ko aramal boole ko ci bakkaar yi mag yi te it nag li gën a doy waar mooy li muy lor moo bari maanaam ay jeexit maanaam li tey jii bari na ci suñu société bi ay nit ñu tàggu seen sago di kayen ci mbedd yi maanaam njabar leen jàpp di leen di njabar ba yàq seen àdduna seeni bokk jaaxle loolu am na fa wër wër bokk na ci ay jeexit yi war ay nit ñuy li ñuy wax dëddale loolu jabar kat yi xam nañ ko dëddale ay nit day gis koo xam ne ñu ma doon wax léegi day am soxna mu fonku ko ndax pas-pasam ndax yitteem ay moroom jàpp ne affaire sëriñ la kon nañ dem naa fa la wax sax loolu wari suuleen tudd ay sëriñ ñooy jabar lañ sëriñ moom am jaamako ci yàlla lay doon waaye ngir bëgg koo rafetal ñoom sëriñ la ñuy wax dañuy dem ci maam ko njabarukat boobu mu defal la loo xam ne ñoom ñaar dañuy mujj kenn du laal sa morom fi ne bokk na ci loru njabar day gis koo xam day bëgg nit bu gëmewu ko woon waaye day jékki-jékki bu ko jubee day mel ne gaynde la seen loolu dëddal la ko def wala day mel ne da am xet goo xam ne boo ko jege di bëgg a wàccu tuuto ko bëgg jege loolu njabar da koy def kon bari na tey ñuñ dëddale ñoo xam ne amuñ benn amuñu mosuñu am benn problème ay manqué rek lañ wala ay ak ñu bokk di société di liggéey lañ ñeneen ñaan leen fex ba yàq seen diggante dëddale leen bu kii waxee jëm penk keneen ko jëm sow nga xam ne mënuñoo waxati ba déggoo ndax lañ njabar moo leen ko def loolu ñawteef la mbokki wuréy ay jaam yàlla yoo xam ne jàmm rek lañ seqoon di dox nañ war a dox di nit ak soxnaam nga tàggale leen seen njabar tasaaraw nga xam ne seeni famille de doxe ca ndax kenn ko danga koy jiñ keneen ndax li doy waar ci njabar mooy bu xasee ba am ku ne da koy jiñ ku ne ku ne da koy jiñ ku ne loolu benn jeexit bu tasaaroo ci société bi la ñu bari ñu tàggalikoo ñoo xam ne mënuñu ànd ndax dañ leen dëddale am ñoo xam ne dañ leen dëddale ak seen àll ñoo xam ne dëkkoon saa buñ jubee kër gi seen xel jaxasoo am ñoo xam ne dañ leen di génne ab dëkk lépp am na dëddal la ak say bokk dëddal la ak say ñëpp naka noonu safaanu dëddali am na mooy nopp nga xam ne moom ñu bari dañu jàppale dara nekku ci ñoom daal la ñu bañ mooy nopp bu fanaan parce que nopp bu fanaanee posen la waaw yow mi ko defoon boo ko lekkee sax bu génn bu nga dee waaye ñu bari jàpp nañ ne sëb say ngir mu jaar yoon faw daal nga nopp sa borom kër wala borom kër boo xam dañ koy wax ne ko soxna si daal ngir nga téye ko faw nga nopp te gis nga yooyu li ci nekk ci lor lu mot a bàyyi xel la am na nit ñoo xam ne seenu ànd da am fu mu yem xam nga sëriñ mag bi daa waxoon radiallahu anhu ne jigéen ji ñetti xeeti jigéen la buñ xoolee góor jigéen joo xam ne ba ko yàlla bind yaa tax fu mën a jëm ci yow lay ñëw ak koo xam ne ba ko yàlla bind taxoo pexe yoo mën a doj jot ak koo xam ne dañ cee am wàll ñeneen am ci wàll léegi nag tasawaral jigéen joo xam dañ cee am wàll keneen am ci wàll nga nopp.

0: ko war yak xel bi dem yag yow beugato ko waye munuto ci dara ndax daf nga lo xane munuto len tag mun len taggo muy kayen kayen yi du tok du dem law lu ko fi jar te nop amna ci yo xamne da ngay dem ba yow ñuko defon doto ko beugati waye munuto ci dara kon dara jeru jeru ay dal nañu and ci ngor and ci lu leer buñ démé bo wara taggo ñu xamne yalla ko dogal ñu taggo waye def nit lo xone taxna limi lay defal defuko ci sago lolou du ñambar ndax du xolam mo koy def mais dañoo forcer ci yi ngir mu la koy defal lolou goor gu def soxnam lolou ba muy dang da ngay guddé beccé nga nan dama déggal ya ngay nax sa bok waye jigen ju ko def borom kërëmit ba sa bu xéy ci yow lay xalé guddé beccé nga japp ko ni am nga ndam lolou du ndam dé ndam moy sa jikko ak sa jëf yu rafet tax nga ag fi nga ag ci mbax ndax rafetal rafetal day japp ab xol amna way kat bu ko waxon ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al insana ihsanu imel nonu ci lañ wara gor gorlu waye du ne dañuy dem ci ay jabar kat ñu lay jabaral sa soxna wala sa borom ko ngir mu top la dañ lay wax na la li boko defé ni kel bu di topé borom nan la koy top yalla bindut nit ñu and yi woo da bëgg ñuy sotante xalaat di diiso di jëflante en tank ay nit waye waxuñ en tank digënde nit ak mala yow nang daf sa soxna wala sa borom kër ba melne mala ci yow lool du ndam te njabar kat yi ñu koy def lool yi japp na ne lu mota bayyi xel la bi ci desit am na ño xamne ci njabar dañ leen di nawtal ñi jek jek rek fañ nek dañ fay joggi kenn du lu fu mëna andi wat xay nekkon nañ ci barab difa am taranga ñi leen di wut mbir ma nakar leen ñu neen ci tak pexi ki dal ni me fi dal marché buñ fi xëccu mu gañako soxna suñu gëraw mu jël ko nangam nang nañ sakal pexi da di dem dafar lu seen yëf mu jekk jekk te ngiam lolit bokku na ci jexeet yi am nga xamne barna ay nit ñoo xamne ñi nga lan ci all sa bo leen tuddé seeni mbokk seen xel jaxaso te fo leen fekk ci yoy kat dañu am jamm na ci ngey bo leen sama ko nga lay laaj bo leegi do leen gi sax law lañu na nawtal ak it safaru nawtal mo li ñaw woj lo am la ay nit ñoo xam dañu ne ci barab nga bëgg ñu joggé fa xeyra dañu tukki yag fa nga bëggu ñibisi da lay defal lo xane bis buñ ko defé mom ak lu mëna xew bala am jamm dañu ñibisi xam nga yoy li ci doy war moy dang ko mëna jaar ci anam gu dagal waye dañ ko fay bayyi dem def njabar gañu bax ni dañ ko andaf nit day ñew ne ko man de señ bi Seydou Khadir mi ba tay def nañ ko reglanu ne ko sama dom da tukki nang meet ñu ci Allah bi di mëno ci nu ko talal ñaan ni stuti ñi tek ay fan ñi ni waje ñibisi na ko ko day ñaan Yalla borom bu de le nak ak njabar lañu def go xane day jekki jekki taggu ko sa bop faaw mu ñew li ci gëna doy war dama ci ka bo xam ko xam ci barab mo sa nek am ko xamne dañ ne ma gis jëm ji yembu dara ñu ne dafa nekkon ci ab barab xamna mbokk yi rek fofu neexu len ñu bëgg fa jëlé ñu ooj bañ ko wojé na ngir mu joggé ci dekk bobu ñew fekk ci len seen nek buñ dikki woj gëreer té bu xasse reer mom kenn mënu ci dara nonu melon ba mënta ñak ñew non lay continuer di kayen kayen xamne ba nim faato non la mel bokk seen nga xamne ki amna lu neewut ci mom kon yoyu yu tassaro la yo xamne ay nit dañ koy bakko day gis ko xam dalay wax na la yoyu mom ma ci ay waye nga ci bon lo xamne jarna baye xel am ño xamne dañuy xaptal nit gis nga bere kat yi amna ño xamne nay gis ko xamne ni namuy songé tey ko dara day jek jek rek daf ko lolu ana buy dem ñu duma ko daan ko ndax yaq na xel mi ba mu taxaw am ño xamne xaptal dañ ko def ci lu bon amna xissa bu ñu netali ci waye yalla bu baax jo xamne da am soxna su ko bëggoon te soxna ci kat la gëna de war amna borom kër ba nappi bëgg waaji ne ko dal diko bindi lettre rek di yonne ci ndaw ne ko dal set ci mbam set ci la waaji yebal fa ay yoon ay ndaw ngi ñu war ko ngir mu ragal yalla bayyi mi def bam demé dem ba xane mënul ko dara mu ne ko baxna da dem defal lu ko njabar lu go xane niñ ko xaptal waye dañ ne ko dañ ñew ba mu dé e is ko xane jek jek ñew ci barab da fa lu bon delu fek teyiko waye waye diko yalla dimbalé bimu yégué lool rek melni nagu yoré di nonu da né bay bi yew da koy wax li xew xam naan li li bu mu yewut na dafa bon bay bi yew ko mudi fa mom mudi bumbu ba faatu lool njabar da ko def xaptal nit ba nga xamné da nga nan da na ñew fekk fi mu nek ba mu dé gis ño xamné jekki jekki di forcer di def lo xamné xam nga né li sagu andu ci waye faaw mu dem lolu bokku na ci yu am ci biir njabar yi ak nak ñi tak tak mom bari na ay gis ño xamne sa buñ jubé ay nit sax ay gis ñu taxaw séré séri ndomba jang ay japp ngir kuñ talal solo xok la nga yor nga jox len ñi ñang koy gis nga xamne ñom dañuy tak ñi buñ leni andi faa ko jox len la nit ki taxaw dañ fokkat am na galaj guñ ci def fokkat nga xane boko takke ñom nenañ wajjo dajale da ngay fokk da ngay jël la ci loxom mu jox la ko du saña bañ nga xamne alal jinki am deganut ndax kil ko jox joxulako bi tebi nafs waye dang ko lek di ci jariñu japp na yaangi dara day gis ku jek jek may lu reuy fek tayu ko de tawé wut defut lu bax da ko tayu dañ ko tak bu mënu ko ñak joxe bu doxé touti tak ba tekki su ko defé nak mu gëlem ak jaaxalé lu doon lool day am lool bokk na ci ñen ñi dañ leen di gëlemal sama dekk ko xamné néna da amon ay jamono bu xasse genn buntu kërëm du mëna del ci waat amon ak kilifa gu mag dekk yi sëriñ wër yuma ju mag ñu def ko fa iliman mu jambaare lool deg arab lool xana bu dan khutba borom xaw yep dañ fe dajalo ndegere bo amna ay gaay yene ci suguy xej ak mom da xey dal bu dem marché du jilsa faaw dañ ko indi mu ñew kërëm té lool dund na ci lopp ñen fikat xamu juroom fikat do la gëna dul denga yo xam day sa bo gënné sa kër mom bo ñew dañ lay indi way do mo xam fo jaar waye dañ leen di gëlemal lool ñu koy def ay nitam koy def di ci lool ay nit tax lan njariñu aduna ak xexante nga xamne tay fi ne ñi nga xamne ñep yoyoo dañ koy def te man ko manam waxtu bu ne dañ leen dara nga xamne lay dañ la nangam minute lay jël par bis li ci gëna doy war nak moy ñan lay wax ne lañ fay dem ñan lay wax nañ fay dem mo jegi dayo xamul lolu ab jahil bu xamul dara wala ko xamne xelam yembut jangut dara ñu mel non bu fuñu dem do la jaaxal nak naan ñi la dañu jaaxale ci bopu dara neeku ci waye ni ku jang ba dañu ko reer leg leg mu doon kilifa ci fam ne waye ma ngi bëgg yok alalam ma ngi bëgg yok mbolam yi bare bare mi gam bare na tay ño xamne sa buñu gënne nit ñi taggu seen sago taskhir la xéet ñi wax yi la bok ñu jëfëndu yo xamne dañu taskhir nañu di la jox ay tur yo xamne lim yeñ ñi ci def bokoy jëfëndiko sa boy xey ñom nga gis luñ la wax dang ko def fuñ la jëme dang fa jëm ak mu mëna doon xey yoyep ñi ngi ci biir société bi ñu diko dundu am ño xam ndaysan leleng dañu di def am soxna ay mënu lu ko dara dañ ko tak xala waxe buñ xam la té li doy war moy buñ ko takke xala ci daw ci diw ci fofu la yam bu démé ci seneen soxna ci do am ben jafé waye kiñ ko tak mom bu diké du man dara bari na ay sey yu tass yo xamna la ko tass ñu jëm facc mënuñu ci dara ñu tagaliko fek ku bañ wujje moko daf wala ku bañ doon wujje nak ay legi ñu japp ne jigeen ñi rek ñoy bañ wujje way amna ño xamne seeni way jur la ño bañ seen doon wujje ño la yobbu ci barab del dafa li yef ne la ku fa ñew wax mako ndax wul lañ seen khalifa amono wa jo xamne ag na ci mbon neena mom limi def bu neexé yalla ak bu ko neexul la ci amale dana am ak di wax na ñom sawruñ ci nit wéré di ñew pour nga ñaanal ko mu wër liñ bëgg dal moy nga ne ko diiw dal moma def li na dof na dé na tek ñam manal lu bon lañ sawar ndax li waral lool moy ñi jëflanteel jinn yi la bëgguñ lu baax mo waral ñom daf lo leen lu bon mo leen gënal nga ñew leen def lo lu baax daf lo leen lu bon mo leen gënal nga ñew di leen def lo lu baax lolu luñu min la ci biir société bi am ño xamné sa dañ leen di seuf yi ko xamné tok ni rené sa gis gan boko don duggal du mëna jog boko né lolu metti du xam dara lu koy metti waye da ciir yépp gis gan ñu dañ leen seuf amna ci nit ño xam lolu lañu def léleg bëré kër ñi def ko mbeur léleg football kat ñi def koko nga xam day jambaré ba ñepp japp né bu bokké ci pom yi ñu am ndab jaaral ko barap bu diké du won dara dañ koy dafa ci ay ki di yi mbir aduna yi nga xam tay legi sun geey politique yi bok setlo ñu gëna sar njabar fi ne sa bu ay xëccoy tan dara jotay mana lu may njabar yi ay takar na ci ah la kenn ku ne day day japp ne li ni dem wax ak nit ni jox leen wolu la tan la do may wu fawo kay nga am ku la defal lo xamne nit ñi dañ la watel buñ ko tey motax bari na yo xamne ñi ngi koy deg ci barab yoy dangula nit ñi gëmuñ ne ak neen yi fi ay neen rek la jappoñ dal lu ne amna lu ko waral lolou nak moy li gëna bon ci njabar moy ndax day yaq sa pass pass da ngay dem ba weddi ne liñ ne ci kaw suuf yalla ko dogal ci ab jull liñ ko santon khul la yusibana illa ma kataballahu lana nga xamne lu ma dal sa bop geumal ne bala yalla binde la waxone ne bala nga faatu tanki jot luñuy xëccio jotto ci it yalla waxone do ci jot ay do ko jiñ ken legi nak safan bi liñ am ku ne ci barab sax bañ xey jele ko fa pexem yep moy nu mi dafa del ci wa ndax da japp ne ko fa wotu ay pexel dafa wotu ko mo bi def pexe ba yoy motax nit ñi seen xel da la tut amatuñ gëm yalla gu deugar legi nak ngelaw yi di len wonel kuñ dem mu lima man li bo liggey yalla ci kenen ndax li doy war ci njabar fi ne même buñ la defé dara mënu dara yit ñi mo len tuddu bi ci desit jabar kat du yam ci kenn ku jabar lu du yam ci kenn fepp lañu dem legi buñ même buñ amé lañ bëgg duñ xam ko lañ ko jox nga defé tay jabar bi nga xane mënut ak ki man du feñ mo waye nak li ci gëna doy war moy dekk bo xamne dekkub diine la dekkum bax la dekkum njub la fofu mom yitte war nañ ko def ci ni ñu mel nonu kenn du nañu ñew fi sabune gënal mas ngeen gis japp fi kilifa yi japp ko xamne ci ay pak mu ne fa di jël ay ginar di len nandal ñollu di ñabar yu bari yo xamne mom li ñi tuddi xam ñur yoy la te li ci doy war moy waxtu wu ne ñi ngi amé client di am ay wéxal yu reuy nak ay wéxal yu reuy la ngeen jox a jëmmé wéxal bobu nga xamné ci alal yu aram yi la bok ñom ci loolu lañuy dund di ci am alal ju lu jeex am ci ño xam dëkk yi nekk ci all ci digg all la bu fa démé dara do fa jeex ndax ay kilifa lay jëflantel buñ soxla courant buñ soxla téléphone buñ soxla étage lepp dañ lay ko defal légui nak lañ fay indi pour témèr wala jinni nit la ay kenn nit lañ koy jax moy diko jarño ndax ñom bëggu ñoo jaxoso nit ñi ndax jinni yi jëflanteel sax sawruñ ci nit ñi ci ne lu wéet la bëgg motax lu mata bayyi xel la ndof gu bari gi di am xeyna amna ño xane wéré di la mom amna ño xane wéré di la waye nak nañ bayyi xel ni amna xéet ndof yo xamné ak njabar la ñu ta yaq seenum xel xalaade yaq mu jaxoso muy waxtu ak def lo xamne wala ko def lolou it ñu ci biir société bi am ño xam dañoo wéré di go xam nañ nan docteur yi sét dañ ko analyse nañ leen defal nañ leen ay radio defal way gisuñ dara waye nak mën ta yëngal ben ciir jabar da koy def ndax ay jinn lañu jëflantel ñew dila tégg lu dis lo xamne kenn du ko gis su ko defee nag di la sonnugu day wëccëg di la feeñu ngay jekki-jekki di gis nii bi mel nu ne luy tàkk ak luy nàngam bu nit ñi dikkee doo gis dara nga xam ne mettee mettee la loo xam ne am na ci ñoo xam ne dund ga ñuy dund faatu woon noppalu sax moo tax na ci ñoom te seeni bokk yële wër mënuñ ci dara loolu nag nit koo xam ne mën na koo def di bàyyi xel di bàyyi xel yàlla xelaatu ëllëg war naa seetlu yu bari bari ku defee nag loolu moo di ñebar mbokk yi bari jeexit loolu li muy tëjee mooy ak lu koy faj njabar maris na ko faj waaye nag nañ bàyyi xel ne kenn du ko fajee njabar loolu dafa leer léeg-léeg nit ñi ne la ginnaaw loxoo ko def na ko loxo dindiwaat déedéet njabar maris na ko faj ci tur yàlla bokk na ci li koy faj dañuy wax ne gépp njabar gu njabar teg ko ci barab saa bu ñu fexee ba génne ko njabar ga yàqu na lépp luñ def ne dañ koo suul wala dañ koo wékk fenn wala dañ koo teg ci nangam saa boo ko génnee sànni ko yàqu na amutul lool loolu bokk na ci li ñuy fayee njabar xam fi njabar ga nekk nga dindi ko sànni loolu nit ku baax dana mën naa ñaan yàlla yàlla wan ko ñu dindi ko sànni bokk na ci yi nga xam ne gis na ko jëfandikoo ci loolu yonente bi salaai salaam jàngal nuñ ko ay ñaan yoo xam ne boo ko fonkoon rek audu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq foo dugg wax ko ñett yoon bismillahi alladi la yadurru ma asmihi cheyin fi ardi wala fi sama wa huwa samiul alim saa boo ko waxee ñett yoon ci suba ba ngoon njabar lu mën a dara boo ko waxee ci ngoon gi guddi gi njabar lu mën a dara kon nit ki bu dee làqatu ci yàlla di bàyyi yàlla boppam di wéeru ci moom saa su ne loolu mën na ko musal ci njabar yooyu ak nag jëfandikoo aruqay sharia ya am na ayat alquran yoo xam ne boo ko dee jàng bokk na ci fàllax ak naas yi di waxee léegi bokk na ci ayatul kursi bokk na aaya yi mucc ci suratul baqara yooyu yëpp ay ayat ak ñuy tudde ayat ibtalu sihr yi nga xam ne borom bi da ciy tudd njabar ak ni ñàkkee solo ayat yëpp nit ñi dañ koy jàng di ko bind saafara di ko sottikoo di ko naan mu yër kon yooyu ma ne si ca yam ngir faj ak njabar bu ci des it yonente ay salaam nee na am na tàndarama ji ñuy wax ajwa tàndarama ji madina la am tàndarama ji ñuul la ku xëy lekk ci juróom-ñaari doom njabar du la jàpp posan du la jàpp loolu saafara la war na tey kilifa yu bari yoo xam ne ku mënin mas a tàggu dem màkk dañ la wax ne la wutaaleel ma ajwa waaw sërëcë bi gën ci bu ab xaaj wala ab xaaj di yit ay mbokkam moog muy muudu ko ndoxum sam-sam ak tàndarmay ajwa sam-sam moo dëkk màkk ajwa moo dëkk madina yi ci des yëpp nag ay marsalis yuñ fi en di ko jaayal waaye yéemam fa lañ dëkk te day jëriñ sam-sam day faj lépp day faj lépp itam boo ko dee naan boo ko dee naan saafa fas ca yéenee saafarawu mën naa saafara yëpp kon koo njabar jàpp na fonk sam-sam na fonk tàndarmay ajwa jooju waaye nag na moytu na moytu barab yi nga xam ne jinne yi ak jabarkat dañ fay dañ koo fonk na koy moytu ku bëgg a mucc da ngay moytu barab yi nga xam ne ay dañ fay ragal yu mel noonu dañuy wax ne ab jaa boo ko mënee bu fa njëkk bu fa mujj daa bokk ci barab yi nga xam ne seetaan yi dañ ko bëgg jinne yi boo njëkkee ci jaba xam nga ñoom bu nit ñi demee dañ fay ñëw installé na tàmbali di def lu ñuy def boo fa njëkkee ngir bëgg ëpp loo jaay teel faa dem boo leen fekkee mën nañ laa yàq mën laa fàtt dem seen yoon bu ñëpp ñibbee nga des fa di wuti client mën nañ faa fekk fàtt moo tax dañuy tere ab ja loo bëgg-bëgg alal bu wàcc jotee wàccal négal ba xëy jot nga door a xëy loolu daal mooy la ma doon tënk sëñ Cheikhouna di jégalu mbokk yëpp leen baalaa ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

0: Benno FM 106.0.
1: Mbokki juliti, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw buñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbake, Khalifa General Kulumurid, ñaanal ko fanu gudul lol wu and ak wergeram, Serigne Abo Baraka Mbake, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal Mbake ak mbollem njabotuk Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbake, Makarimul Akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadal Mbake, moy nuyu ñep, di siaré ñep, di ndokel ñep, di and ak julit yep. Rawatina mbolem njabotuk Serigne Touba gep di yokka ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake Khalifa General Kulumurid fanu gud lool wu and ak wirgeram ba lepp lum bëgg liggéel Serigne Touba mu liggé ko ginaaw lolu nak mom Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadal moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yep rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba nin ginaaw bu Serigne Habibou Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadal joté ndigal ci Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di Touba te Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadal di rakam di wëlërem ñu bokku Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeneem ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadal mu sukkandiku ci ndigal lolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohamed Al Fadal di yëkëti kaddom di soññi mbolem talibé yépp di soññi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soññi soppé yi ak wëlër yi ak amdi jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal li ba mat seuk ndigal lolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Aminte Fall ak rakam Serigne Mustapha Mbar ak mbollem njabot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 moy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deugmal Serigne Abdul Karim Mbake di ñaan ci njabot gep ñu téla jog and ak Serigne Habibou liggey bi téla xey kenn ku nek deglu jeewriñ yi bepp ndigal buñu la jox nga jëfé ko ba mat seuk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawuko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni tam jëmbat nañu garab fu la jégé nga koy saytu diko taxawu ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaka mo joxé ndigal li ci ndëkkup Serigne Touba bi kon kenn ku nek no ci taxawé rek ak no ci jappé jappal ni Serigne Touba nga ko defal té talibé bu nek warna japp ni ndigal lu mujjé ñew ci la paju aajoom nek ci la yewini mbiram adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu mat seuk ginaaw lolu nak Serigne Abdul Karim Mbake mum Cheikh Mohamed Al Fadal ma ngi sakku ci njabotam gi nga xamé ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñepp man nañu fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëwru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat seuk ñu yewi leen Serigne bi mang ci soñu ñep kuy xarit di soppé di wolere képp ko xamé ni si mbégam sa mbég la Serigne Abdul Karim Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadal ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak Serigne Habibou Mbake mom Cheikh Mohamed Al Fadal waye and ko ak talibé Serigne Touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ni si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdul Karim Mbake ma nga sant ñep di gërëm ñep tay sentu ñep képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ té nga dëkk fu sori ma nga lay ñaan bu aljuma nga fanan si buñu xeyé gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma nga ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom Serigne Abdul Karim Mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kala gëna jégé té gën bokku yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñep tay gëreem ñep di and ak jurit yep ak talibé yep di yokka ñaanalat Serigne Touba Serigne Muntaka Mbake fanu gudd lool wax and ak wirgeram ba lepp lu mu bëgg liggéel Serigne Touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: rabbi la hamdu ala muhammadi alayhi qalbu salawati samati
3: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokatul mubarak mo leni nuyu di len ziar bu baakha baax
3: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
4: wa soxna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiw nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mak doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxna bima ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mum siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañ ñu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko am samp daara fi ci saamu seigne baara khouraja daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loolu am na ñoo xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dafa quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukk do bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salih mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyele ko comme na la ko seigne salih waxe ma ana seigne baara nak diko wëyele daara yoy ba seigne bashirou mbacke mu aladji fall mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax

0: le ma ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la mbett wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mëne wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma damé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënal xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagéné len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len dama ñaan waye dama faj nangam moy tu len ko ndax faj mom yalla rek fay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: wa mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu numuy démé may la démal ba gis tan démal ba gis wér bo gisé wér rek nga ñëw lo nga jox nit sax da koy def ñëw né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko joxit man mu ko jox moy yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne hé ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab degg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.